lofa ta lofa na ba paktai wa tau mai le vaana tiu sau le vaana tau o lo ma mau pia lango le vaana fa wa folau fa o foia i langi balau fa afonga anga sa moa ai se ngangana re la awa tai mantava ai ma se tatou wa sia moa vua lava le langi

0: Efam na tutu pe ni sina yo kampani ma pisi ni se mamalo le atu u. Wa fai mau tu mang Samoa. Kala tu au au nanga oni alo fili ma ma fana fana le alofa.
1: Wa utu tu ni se umna langa tila fa pulo mi tu ali ma se u fa malo fa yo fa iba.
2: Ngas ngas fale na chura pe ole mai fatu kane sa suka toto ma walunga ngongu tina puta ngas ngas le mafau fau male ano ano ayo isi ngas ngas e mana tua nei loa the nutrition and queen e tali yo maftianga tau mafai lana tima lana aloe se ki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi yo e mo mosi ai foi mau folinga ola na anava a se lau pasene lo soi fo malolo ina ete ola fifia Faso taia ne loa, le faa ululunga ya masai le au pepe, mama moe mausa te lima poasa, ile o faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono. O faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
3: Peti sasu wane foi, ilone no fanga au tu, ile yu ni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le Nutrition on Queen, o le langulango morisi ule o le saa mora ngako, malestesi sponsor.
2: Le Pan Pacific Supermarket, o le fale o loa mo au whataunga ya sa uma, e te filifili I o losi atoa, po le whataulusi.
3: Ma ua tau mafavela, ma tau mafamata, te le o loa tu uaisa mafi ngota mai le sami, o o loa SS ma mea tau lima mai le Pacifica. Filifili so se la e te ono mea ai, o tusi ta yala ma tusi o le ola mo wa uma oe.
2: Tau walunga loa e se tupe la fo isa moa. Faso ta ina ilo le sunga ya nom po entry sat ilona no fuanga I pick wheel
3: ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
1: le pampis of supermarkets morisi ulio le sa amor ngalo male stasi sponsor
4: e lua ni vaenga ta ua e mafaya yona ta to ta ofia ile pipisi o siama o famai e fea vea ia ile ea mua mua O le tūma mai o tātou tino e tāu fia ai le pisi atu o le siama I nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu I solo solo mama po se pepa solo pe a tale pe mafatua foi. La fua I wawe le solo pepa ua umana whao ngai kalo ni la pisi aua le anu vale iso o se nofuanga. Lua, o le fulu mama o lima I se fasi moli ma vai mama mo le tolu se fulu I le fasi fulu se e kone le uni. I taimi ngā se siai tāu mafa a ele I tāu sami pe uma foi pe a uma ona faini ngā luenga palpala pe a fea ngai ai ma le tau singa o tangata mamai pe a uma foi ona fao ngā le fale le tāua e ma fai ona fao ngā vei la au fulu ai lima o loo fātau winātu I le fale o loa e tāua tele le fātau o vāenga ne mo le tau fia o le pisi atu o siama I nisi tangata
2: Samoa na ona toe whamana tu atu le tau tua A le tamali I Samoa, ia le whetalainga ia sangai tu mua, Dr. Panyani siu patu, ia le afionga ia patu. So sanga sanga se le tino po le mafaufau, le ofisa o le li fomai o le iwa ono tolu ono, fa ono tasi tasi. Ie pe te para au foi, I le mopili le li fomai o le ofata si valu, fa lua lua, fitu lua ono. A e fie susua tufo I ai, I fa fei loa I mfatala noa le afionga ia patu, ia ole tuatusi ole shop tasi, St. Martin's Crescent I Blacktown, ia manatua. Na o aso fai ngā ruenga ole afionga ia patu, ole aso lua aso luluma la stofi, yo ele iai le afionga ia patu, le aso ngafua, aso varaile, aso tona I male aso sa, ae mafai lava o na fai esa appointment eva ai ai se si fo mai ia pe a fai o tinga ai na tele oe manatua le ofisa o le li fo mai o le iba ono tolu ono fa ono tasi tasi ia matoe fa manatua tu sa moa le tato sumpa sumpa sumpa oka oka le tato vaifa ale natura ia po le tato fa malustino maua lea yaso uma ole va yaso e te maua lea ilunga o le telefoni ia le fetalainga ia momoe mausu te lima poasa ia fa pea foi ia le tausi ia masai le au pepe le la mopili o le ofa o lima fitu lima lua iva lima ono maua le ti a loe ma le shake maua le fa malo sino ia o lea foi ufa I loa mai wa toi a matalia le la la I Plumpton I maunga tuli Yoi, a e fia wala au e mo nisi wha matalanga le la la fau lea, mo I lātou e papa a ao I te tonu o maunga tuli, yoi, po Black Town, yeah, or Plumpton, I le fa I tule nei. Val aule no mera, ale fetalenga ya momoe mausu teli ma poasa, ya pole tausi ya masale au pepe, ole o fa o lima, fitu lima lua, iva lima ono. Ya ma toe fa mana tuatu le tato supermarketi, yoe le ali le penona, oh ka oka, ai loto Samoa. Ia le sunga ya nom, ya ma Andrew Saad, ia le numera pea e fia maua nisi wha matalanga iai, o le iwa balu, tolu lima, fa iwa, lua fa. Yoi, le ali le panona, le tato Pan Pacific Supermarket, le tua tusi, o le shop tusi, Bidwill Shopping Centre, le kona o Carlisle Avenue ma Bidwill Square i Bidwill. E te maua iai sose o loa si ia toa, awala atanga loa malfafunga anga Samoa. Yo, le wala talata maile aso tama. Yo, le facility na. Ua faa kause iye po se mea alofa. O le aso tama. Yo, awane ngalo. Ia le tato Pan Pacific Supermarket e te maua uma iai. So se oloa. Yo, ae maise labala ei. Ia, le faa mamaluina leo le aso tama. Ie faitanga o suki a aloa. O le ula fala oka oka sose langum sose skaili atanga loa.
1: Mana ia tele, iyo e sao lele ya oe vaenga umana ite maua ili tatu fale o loa lina le sunga ya noum. Ia fapea folifel tua ia susat. Mala ufa inga aruenga la ufa fia fia mata ata ata a. Koe makai pusi makai pepe a. Oka. Ia wao lesi fo I pito vaona na ea luatu au angau mato sinalo umafau faule lale leo tamaita. Ya. Ke ia le uso nga faila ufa akau enga. Au uso nga faila ufa akau nga wang fo la sora usifi ele a. Ma ele va yasu wale a yika maiti.
2: Ia nga la.
1: Wai manatua ia ele nga tala lina pito vao al tu langa fo le li saiz tu.
2: Oka. Fail ko nga ia o le asa tama.
1: O wano ia ia ngafi.
2: O ia wafa akongu lesi.
1: O ko singa lo lo ko le mele wala ina fa ai la tala le fo le le te wala lo ma so ke no la kulia o ka sai stu la kulia o ka sai stu wa a fo ko so ka wala so kama ah pe a yo mi mi ka ku lo fo ma wa o ka ma lo ko ya wi o ka ya o sai stu wa
2: nga ya ke le
1: a o so pe ala le la ko ki ga ai nga ya u le fa ka
2: to sa una fa ta u si si ya
1: ya ta wo le na ma ta fa yo le tinam ta mai ti ah
2: ma na ya
1: o yo fa tu ai fo ya lo mfa na we mes fo tina ya e pa wale le aso fa to mo na tama e wi ya ne fa fo pe ya pi se ta la fa ta ni ya fo ile ya e a le tu ranga fa pe le aso la usi fi ya sel ta u wa ka ma ya we mana tu fo yo manu ya a hai nga ya fo ma ma nga a ya
2: na
1: yo le a woni nga lo ya to to malu ti te lo fa va fa ta usi me a le tu to to no a nga le la la mana tu ina ye ti na mo ta mit Yo wa ha fa foi te fale to nu te wa tu mai ti ma va tu ye se me alo fa va ku ngol pusa pia a a ele ka ur nga me le aso le to va a
2: le ai u te lo ele ai ya ma se se la va tu se pusa pia e se ta ma
1: ye fa ye fa se ti nga fa so so so so a ya
2: le nga la
1: a ru ko va pe e han ya e u ya u lo nga u lo via la via ma ku ko ma ka ya o ilo u nga so a va ku pe la Vai,
2: fai fati tei
1: nga fai fui lela tuti nga mali mea alo fai nga pito vau. Fa nga ka kau yei ka ua ka ma. Pia ole a matatu nei han. Na lieto e olo ulima ia oe. Ole a ngata hifo ino uto inu ava malos.
2: Ole
1: na ele mana ya. Ya kuna voi pule a se kuai ngai loa ai. Le mana yore ne ya so ta mamo oe ma.
2: Mana ya tele.
1: Ya fai fui lai ova lau tau mafa pito vau peo na eta ua fo tulanga lia ifa. Ime o tau mafutanga.
2: Ia, ia.
1: Ya mana tuwa fa moe moe moe la toa yo papa au mala leile ufa nuo sini nei pito vau.
2: Ya, ya.
1: Oe mo ni mawina fo e ia le tautua ma le onanga talenga ia mo e mausu ma le tausi ia masai. Ma kua fuli e tau mafale a sa, aya songa fua. Lolo ui wha maro skingo yo, ha. Awani e misi ale wai wha funga mea pito vau ila tu mo papa au malala ila ufanu o sini. Ia le wha itu le I sisifo, ha.
2: Yo e.
1: Ma anga le ia le wha le o loa le sunga ia no. Yo ila tu umo papa au ile pito nu ule o maunga tuli. Ya ma Black Town ya onai le no fanga por pito nu na planten fa to nu inal tatu fa malostino ya so luo va ya so tai chasi
2: ma
1: na ya na bla un fa so tai telinga ya mo mo sul nu merna pe onai fa fonga ma ya pito vao ya e mo ila to un fa fa fonga ma ya to tu fa fa perna le sunga ya no pito vao mo so ma tu va no ya tu oina I tu fa la wi lo al neol pis nisi mo to tu sta si vo to mari ol tatu tu no le afionga ia tangaloa sa a Jacopo James Lota ia msi one faletua ia sieli manatua lo fapena ona fatereina mfa tupu ola ina pea ia le tautua foi mfala wa itele wale ngata la il falele yo la telefoni fia fia ya e pulia ya e pe fai mele le fai mele anga ilo telefon a fai fuga o mwale o mi sa woi me fare kong unga mau e la upanga kong isa la lau la eto e mafai le le e Jacob tangalo sa malo no fal tuan to e li pe a le le
2: ma na ya tere le tautua
1: ioi le ngata le nabi to vau ya a tautua fauna le malo tero le tatu tunu u saunia sa unia le leite u funga la au.
2: Ai ha.
1: Ia fai tula i se ala, ia pe mala au fo te pau le langi i se wasili o na pele mamma e i tutonu a inga tei tas. Ia vai se te u funga la au a walo na sa, ia me se foila i la tovo fai pena o na fua fua ina vai inga sa unia te ulo mauta o lea tapua i o lea tua manu manu. Ki re koe kau ki ngai inga mau ai ke uma kango fi ngai tau te winai. Ma i la tovo la uta unia fai po ipo fai tonu.
2: Ah. Yeah. Alors fa balu.
1: Vai se que eu funga la ora kafa i ponga ya la ganga kuwa ya ai ma pai.
2: Ai
1: ora ta wa le uta pena le leye de afionga. Ya ya tanga lo sa ma le fa tua. Ya ai le ngacha fo la ile tu la ngacha u DJ po fa ili. Fa fi fi nga mo elo weekend. So la va se va nga. Ma ne ya va la um fa so ta le afionga ya tanga lo sa ma fo tua ya Sally. Te mau el numero le telefoni o fatasi fa tolu lua lua fatasi tolu o fatasi fa tolu lua lua fatasi tolu ya mo ila tu papa au malala ilo fanu o sini au se tari nei ya tu nat pele vano ya pitova wale franga solongo le tatu por kalama
2: yo e tanga loa a wutu lai mali tatai mi ulua sifur mali tolu minute ya wate a neile tu lai lua ya a fiata aina lava ya le pesele nei fata alofa atuai ili pa ia male mamalu le atunu ule si ufofonga o vai papa maota male fo launga Samoa usi la o tau fafofonga

0: e yel ka ko kama o kunga va a yel si u fonga le na yo chon ma na be misul ki su a sa le le ya kong ma nga ve a changa lo a
1: ke ma fo fo le na va ta pito va o sa le le chon ma na ve a
0: ya
1: so le nga fo ke mo ala ka ke ma ka ma ka nga ku nga ka mi mi ka ku ke mo mo pe ya se ka o ka ku fo ka si va a yo tong a se i a so le nga nga pale u mi ka va ku nga mo ma ile si ko ku lo ma ile si ala ku ka ku ki lo ku ka mi la
0: ala sa wa ya ka lo fa ya
1: o ke ni ngi se u ka nga nga wa se ko wa ku wa e ma ko fo ile pito va o le mo le nga ka mi ga e mo nga yo ia lango le amia konga
0: ele mai mai ya
1: o tanga le le o yana lo va a eta ngule fa va singa le le mtanga ru nga le le o sa mo le wo ye nei fo tu nga le na umane
0: ha
1: ile tu totas ye sa o ke karu karu si ko ku le ko nga si ku wa ye mo kanga ru nga le le o ka ko si fa ni pu ko la wori ya
0: yo et ya le fa funga nga ma lo ta po sa mo ile nei tu la le ta to blo kalame ya ina wo tu la i mal ta taimi ya wo to lu mi no te ya na ta lo le a o le tu la tolu ya ai fi fa ta lo fa tu le tau tu le si u le o sa mo na nga lo ya ila to ne yo lo ma fu sa mai ile tau tu ia fatalo fatu ya fesolai Marie ya malonali ya changalo sauti fanga le mana ya olo mafuta mai Samoa malo a malo malanga manuia ya wachau nu mal manuia Samoa mai initia changalo
1: kwa fia fia ya changalo ko ku lau ele Samoa
0: aya
1: ya mse fo ila fesolai wa tili le fia fia le temine wala ko ngwa kwa pe uya sol wo mo vaile pefu mal ke le volmo a el mi sili mal tawo pito wa or fie fie nga sili mal tawo ya ila we mi sili le famuli mai fo nu fo le tapo inga na ya inga fo si atu mal manu ya ah yo wa ye fa se lotto ele tu sa mal fi nga lo le li
0: sa o le ai
1: tu ai tu nu wa tu ya wa tele ane tu lo le nga na o le alu tu le pusa uli uli
0: ya bo bo ya ya ya le pa ya o sa mo fa pena a tanga lo
1: ya pe cha ya wale ole al fina ngalo le tu alo uto ai tau nu uatu ya ile manu ya
0: manu
1: ya ia le ali iso se me fa malo atu ma futa mai fo ile un fiona tanga lo fa pe fo ia le falitu al tau si ya apole telenga fo ia sola
0: ya ma fa ta lo fa tuai ile falitu ya fa ala tane ile in le fi ba ayo lo ma futa mai ya fa ta lo fa tu fo ile ma futa mai ya levi anai ya le tato pa anga ma sani le mai Christ Church atanga loa yoi ele misi lava le mafuta mai o le afuta mali o le atinu
1: e kama tawa ana kama tawa ana
0: aya ya ma fie mol molia tuai foi la lo fa anga changaloa ya ile fecha lainga ya lilo lilo babe lilo le babe a nesi ya mal fretua ya se fulutasi yoi a fa pe fo ia na mol mol ia tsua ia lo fa anga ia mati ni mo le ifi fa pe fa le tsua ia afe ma le tsa leone ia fa pe fo ia mati mitch ia fa pe fo ia afe ma le tsa joshua ia mol mol ia tsua ia lo fa anga mo o tso ia fa pe fo ia na fia mol mol ia lo fa anga ia la tso lo ma futa mai i lunga o le tsi o fa fonga fonga i le polo kalame ale si u leo sa mo ngalo i le nei tsula o le wauli

0: Efamu na tutu pia nisi na yo kampani ma pisi nisi na malo le atinu u. Wa fai mautu o manga Samoa. Kalatu au au nanga oni alofi lima mafana fano le alofa.
1: Wa ututoni nisi unga langatila fa apulo mitu alima se u fa amalo fa yon faiwa.
2: Ngasi fale natura e peo le mai fatu kane sa suka toto mawalunga ngongu tinu puta ngasi ngasi le mafaufau male ano anoa ayo isi ngasi ngasi manatua nei loa the nutrition on queen e tali iyo maftianga tau mafa ilana timala na aloe se ki ale shake ne emisi alfa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi iyo e momosi ya ifo ima ufolinga olana anava ase laupa senelo so ifo malolo ina ete ola fifia Fasota ya neloa, le faulunga ya masai le opepe, mama moe mausu te lima posa, ile o fa o lima, fitu lima lua, iva lima ono. O fa o lima, fitu lima lua, iva lima ono.
3: Peti susu wane foi, ilone no fanga au tu, ile yuni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le nutrition on queen, ole langulango morisi ule ole saamona ngako, malestesi sponsor.
2: Le Pan Pacific Supermarket, o le fale o loa mo au whataunga ya sa uma, e te filifili I o losi atoa, po le whataulusi. Ma ua tau mafavela, ma tau mafamata, te le o loa tu uaisa mafi ngota mai le sami, o o loa SS ma mea tau lima mai le Pacifica. Filifili so se la e te ono mea ai, o tusi ta yala ma tusi o le ola mo wa uma oe. Tau walunga loa e se tupe la fo isa moa. Faso ta ina ilo le sunga ya no, po entry sad, ilona no fuanga I pick wheel.
3: Ile iwa ono lua valu, iwa lima, lima, lima. Iwa ono lua valu, iwa lima, lima, lima.
1: Le Pan Pacific Supermarkets, mori si uleo le saa mora ngalo, mali stasi sponsor.
4: A faya ya ini ya unga I peyo fulu, a eti le o tinga ini, uta ua lo toa. Mantai tu le nei, ma faatini o vaenga nei. Ia e nofo e sea I se potu po se vaenga o le fali e tamo mau mai lu ainga. Ia faa e sea vaenga faunga e tangata wa afia mai ainga atua. A hafifa mti ngā le ulu politino, inu kuala au me ti ngā malolo lei. Inu wa yaudi, ma sua fuala au sua malie. Telele tango mafai fuala au aina mea mata ma fuala au aina sua malie. Kufuru ma maali mai taimi uma. Nofo le leile fale ma tamo mao mai vaenga I tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ni matango duanga o soifua malolo ino mo se fautuanga li fomae. Ae li isawi li fanamae. Ia tautua na awane I isawi li se pasi po se taamale lau pasese inene I afia ni tangata. E sili lava le pui puia na ilo le tonga fitia.
2: Ya malo atu lau faasaunga Samoa ina watu lai mali tato taimi was full minute wate ainele tu lai tolu. Ya ayusi mai loa lau faafonga ile fionga ya patu. Ya po doctor sangai tumua panyani siu patu. Mo lana polo kalame o le fomai mo lo soifua malolo inelelei. Alo yo faiva doctor patu ai ole amato tapo yatu usi la oto faafonga Samoa.
5: O se fangu fangu ma se fa manatu le nei mo oi. E ma faya mea uma pe a le leilo soifua ma lolo ina. E uina o tato yai nei puava, a e tatau lava o na yai fanga lele. Fa a fofonga I fautuanga ta ua mai lefo mai, e pui puia ma yai oe ma oi fa a mai ese ese, o si o miai lo tato si o si o manga. E fe ulua I fa au onga o le tino fa a mai pipisi, Ma o lātou mā fuaanga. Manatua, o lo soifu mā loloina, o lo o yau lava a ao. Dr. Seanga I tū mua pāniani pātū, I lā tātou lava ngana.
6: Ia mā lo lava le fātasimai, a fitai le o saimale, ta wātai fui I le nei vai tau tatu iai. Ia mā lo lava mo le fang longo mal jazz po clamen bel fa ponga il ne ya fiafi il ne u to no mail fai un o kuso ya al bai termine u mai ale to malulu ne ya australia ni sila ya te lol tu langa le wo ile tu langa to ulo ila au po le autumn po le fall ya ya inicia tu no al colope pe america ma europa a il ne bai tau alo anga ya tu ya september ya al fai u ne yo kuso ya al tatu proclame ne ya fiafi ya fa taulea il tulanga misela ba il tulanga ya fiai to telo tatu a lenga te il tau il tulanga la iti a tatu foi matua tulanga le lapoa ya polio obesity ya polio overweight foi a wa tulanga umane lenga te ina faina to tele a telo foi fa ma itula mai ai paula volta to tulanga le ngate ta to tino o yai lava por kako genetics le a to inga lifestyle fuma me ai ta te whanga aina ma le tele o le tau mawhalo o yai salon me ale be ta te lei le ngate le whanau laiti so o mai tupulanga ia ma tatu matua ia o le tupulanga le o le lapopoa ia tele isi a whaina so o mai yai pa o le tupulanga lea le ngate lai le mai fatu ya ole moi foi sleep apnea lea ya matulang for stroke et hotel foi nisi o tangate le vale o le limas fulu anga leonas fulu e te ilava ono tulanga lo yele tino la poa ya et te ilava wasol stroke ya ale le stroke foi te wasol mai fatu pol had attack lea ya tulanga ai lua esele le ngata in tato fefe tulai mai ya ai fenta foi on to bowa se de lepe a o yai tulanga la lo ta hua al pui puinga po le prevention le i me ta me ai a tulanga le il faiti tia o le ta mafa fa ta si e mo lava o le fa malostino po le fa afu le wa masalo lau ia lava advice ma fautuanga foi telo mai masalo lei lava se mea i fasaina pol falawa, pol eleisa, pol pasta noodles, talo fai kamu ia ma mele lei foi a ngai ai tulanga umanab ai longa ei se mea ai e taofi foi le taofi kukua e aul fai ai pia le fautuanga lava e tele ai ia fai kikia lea kauli miki tele o me ai ia ai e palengi foi e palengi lava le umelo me ai me ango po carbohydrates le ia lava foi fala au ainga fala au salaki fala au fai supo ia mai e masinga me ai le leile por protein ipu a vai kolu lava le ipu ai kusa leia vai enga ngai tolu o me ai le lei me ai ango ma fala au ia ma nei a lava toi ngā mea aina le ngā te moai minerale moai vai kamini ai le lau po ai foi ia ma lisi a mea pe tele alfo tuanga le lifa iai o le wha ngāle o le masima wai pe lava me ai le ke le take away gaming e a McDonald's po KFC po la la koe ngā me ai oka foi po le pizza foi wai te la tato e fifia il me ai lea ma le wha nau foi o le kilo le masima o lava la masima le fai il kuka e u malo na o lava na ua koe fa po po ilu nga leipu ina ua mai wai pila ua o vai lo la masima tasi lava nei ma fu ang te lo tot maulunga mal fatu pe a ova kere ai me ong a masima ia ong al masima e manongi en me ai ia a telefoin e leis fasa ang al masima ai ai ya fai fofua only over to wala wala wala masima le fai kuka ai oto fa bo po ai lip apena fo ilai me hai ya wai ye lava tu langa atu la mai ale tino la po ya ngamo fo le ile mai moe po le sleep apnea le ya fai na fo tu langa le olfatu mal suka ya mal bele ole le ngungu ya fa mai umanda e pe ia ma fu me on la po ale a ya e or mai mo la pe on ma taulia foi ol ka ngulu le lo ai a ka ngulu po e ma la le furtaio ol ka le va pe ia li mo ta u ai tre la le ka fa ma u fu ol tino mo mo la va ol ke le ol mai mo po ka ngulu el ve se u ma pa pa lusi le mafa e alanga elang ka ngulu ta te la po on wa ma fi fi te le u a o pa u wala i tuar fa i pa u tuar le tang po le lo ngut foi ia on po lo ka ilo la la ia nga la ka ngulu ai ia ma le lava i fo lo xene alu fai ai le lava il malo lo le si aso ya tulanga la na ile ngate na final fatu ya ai tulanga fo la bebe ai wa ai le lava la mo el po a fo o se apta vale po se pasi ap taxi a beroli ki fi mo le wili ya na la va vea on la vea ta vale wa sin kama i se kone a te mo ai ya o le ese fo na ka vale mala wala ya pe toi minista vale i pe ko i fo i tua il mea pues la au pues Paolo y ahí ta wa tela pa mama ole ole mafa le uta tu o ton fitinga ne yo me uma ne la po amal moe mo mo lava so lucir mafa lua ya pa leni il me ai lo yai non tolu e i fa la au ma tui e tui le amorta tu mafa le fa nga fo il usuka ta o san pic po le monjoro tui nei e fai a kai vai aso ma fai e lusi e al mafa. Pau lava se ponga o tui nei e po falau fai nei fai sin kaun ka. A fai lava la ule ma fai foi. Ia e ia tau tonga e fai. Unisi leo a nga, nga i Turki isi o ngai kaun o fia. Wa tau lava nei Australia, ni shira msalo Amerika foi. I po le vale o sfulu lima afe, le lua sfulu afe, il tau tonga le fa maui e tino. So e le sta mai tupe na. So e si lava lata ngō fie ma le vave ma le lelei foi. Ia o le tonfei lava le fa afu, fa ngayoi tino, a fai tūlai le aso, e fai sin sabali, ia ma le mea ai. E le ese mea ai ka fia, a ia fa maa, ma maua le pālengi lea le mea ango, mea ai lelei, ia ma le sālaki ia i tonu. Ia vāna polale, pole leisa, ia ma le moa, ia mai Kamako wa sala elu pulaka le a toinga fala awe mixai ya mane level palengina e mo wild tino malosi male nel ma male maloloina fo pila le sona na ya one yo ta to i ma ia mai fatu male male stroke ai ia pui pui mo mua il fa ma male o tino il ne va tau tato yai ya le tato proclame na mon ne fiafi a loftele atu ya to fa

0: Yo e Samoa, yo e si ufonga le na o fale ta faonga e teru. Tu ule sa waina o tina matama itai. Oka oka, le nana sa o ula atuai. Ya le waya telefoni ya ale si uleo le Samoa na ngalo. Ya yeah, fetoso wai mai sete SS o au se talia. Yo e tele lava tala atangaloa. Au le si ufonga o fale ta faonga e teru.
1: Mo moni mo
0: yo e mo moni le fe au ta ua. Kuia le masalo salo. Oi. A fai foi ele kango lima. Ongo sa i kakalo. Kakalo.
1: Ma na ia tele.
0: Oi.
1: Ia wara kile na. Ia mantu a foi ipi to vau so se a inga fofa to atau ati nai. Ele isi se senga male tau fa pele pele ina o se la au fa to atu to. Fui fa susu. Ia matau mo fai o fifi na ia mo fai o na marutia isi o se o so fa inga. Ia matangi vale ma ma fa ma fa ponga yo mele anga umale nei vai tau ya pole li le lang e ono le piti ai ele ya se se senga la ma ulunga li fa to ama futa na yulunga li tala vo pe ona ta ul ta to pis sa le le ya le fa me ya ya fa le ta fa nga ya epi fa ta tau la na miti le i ulunga li fa to ata wati na to ata ama o le le ta ngo li ma ya mana tu le ya se se eno no folote u ma o fa fo se be ma tu fa fo se ilo ta ma ai
0: ya male me la vale le le la va ole ono sai ele la vale ono sa tele lo po o tele lo po china po cha ma le le la vale ono sai tanga lo
1: o la u ma o la u ma le la vale ono sai e fai fo si ma ka u po ka ma ya si ma ka u po fo ya kinga
0: atina
1: mana tu ya tamu fai aru ai lalo lesi ya ya matal tala no ya maua ya fabenao na tutusa mana tu malangona pito vao
0: yo ya ba aya ya le taimi e fai ya fe ss ya ya mana tu a ya ile na i tu la e no mea mata tau o na ya se se sau i lalo ai le fa pe la ka mo mo e uma fia malo uma fia malo uma a
1: sa o le ile la yo Lang ole vaenga lina tau ole soifuang. Mana tua fo i te leana fai mai ia. Ia ia nai tau sanga mana ia so i te lua mafuta ie mai tau ilisi winga olisi. Ai lolo mai tau fo ilil fape se le la le le ki nganga vai ako ane me sa fai a. Ai wai a vai ako afa person. Au le le yorka mai kaili au ke fai ako anga si kaili mang. Mai tau inga uma. Ia ia. Ona leo ele aru ai lalo. Mm. Tau ana tau mfai e ina ia mfai ona lua taranua. Ia si ia fasoa la ngona mamanatu. Ai le imafuta wan miala na pito vao a fai na la lua mafuta ona ole la le leile va inga umata. Ia ai matau tia mionga ia e ke koe polonga ai.
0: Ah, e babe, ai babe ana safa.
1: E babe ana safa. Kia ia kwa so.
0: Ia le na.
1: Ai le leile matua au ili lele. Po le tangata tonu le ole alua mafuta, ole alua inga winga te la alua whiangai. Mātina, e se a inga lele, pito vau.
0: Peo o mai ale o ti o e alo fai ai.
1: Ioi.
0: Ia wa tūlai ma le tā taimi was formal tois, formal fitu minute. Ia na tā fo i lea o le tūlai fā. Ya yeah, fa malo atu la tapo inga ma malo sa mo ile ni tu la le tatu plo kalame fa talo fa tu ai fo ya sa wa pe se tapo sa wa pe se ta fa fa tai le mafuta mai ya fa pe fo yo na fa talo fa tu ya si pai talo sanga fa fa tai tele ya le mafuta mai
1: malo mafuta mai
0: yo ai talo ai atanga loa
1: ya
0: ia e fia moli moli ava ia lo faanga ia i la tau foi ia lo mafana wale atu nuu ia o lo o tau va i se tau sala a Samoa ia manatua foi ona ia lo mafana wale atu nuu ia e mana ia tau watu iai o lea foi tato te tatalo atu o lea lava
1: ia
0: tapo ia lo lato alo faiva ia wao nisi ia le yo ofo ia ile tu langa ia ale loto tau mafai ia la ato yo ia po ai lava le a pale ia e momoli ia lo faanga fa manuyanga atanga loa inai ia lo fo ia lo tamai tai
1: ia e ta ua tele lo fina ngalo pito va mana ia le vaenga lea a wae fasoa ya wal tembel nei ola ile ngatan la li tapena pena ona i tau sala la li le ole atu nu mo sa ilinga o se la li le mo sa mo ni tau sanga tau a vele pale le lua olu ono nga i lua olu fifi
0: ya
1: ol te tano al si le ole sa mo na ngalo yo e ma tau te tapo yo tau faiva po le fala ma ulu le mulila tu tu ile muri panga matapu ia ina ia mafayona e male manu yau tau wha amoe moenga
0: mm.
1: wa ia ole amatua ia ile tu umu whapena on na tasi ia ile feelinga a wha amasino ma ila tau ole a whapena on na wha soa ina lea vaenga ia ole anganga moni ia ma ole anganga tasi fia alfani mm. ah.
0: sa olele ia yeah. Tangaloa mm. ia yeah. e fia ta ina ila alta pesela lea a tangaloa
1: mm.
0: ole a foinei ole Pacific Soul le siu fofonga ole Pacific Soul pe a e siva mai fa Samoa ia e moli moli ia lo fa angal si uleo le Samoa na ngalo ia mo alo ma fa nau alo tama i tae ole atau va ili sauvanga se tau salala le lei mo Samoa usi lau fa fonga

0: Amoa ia ile na la bapese moli moli a tuai alo whaanga ili pa ia mali mamalu ele atinu. I la tau o ma futa mai tonu mao ta malawa. Ia whapea fo i la tau o ma ua mali tau tua i lunga o penga tfa i langi. A fai wale ma ua tulou swafa le ta ua tulou swafa o oeo le uo mamai. Ba anga mamai ala si uleo le Samoa na ngalo. Ia matoe wha mana tu atu Samoa le tau tua ala si uleo le Samoa na ngalo i le afiafi atai au. Ilunga lea ole selau tesi male tolu famo tato toi mafuta ai ile itulai ono seipa yale iva ile afiafi ya ai famanuia atu le tautua ile famanuia atu ile paia male mamalu le atinu awale alo atu isauninga paia ole asasa ata yao ya famanuia tele le atua ya Samoa.
1: Ia le nal tato proclame le nape o nei whafonga me le nei fui vaenga le fiafi ia ia le nau nau inga upwe masani le ngate i fale poto le tau tai le atua atu le liwa lona vaa tau ina ia nga le lele tua famuia i malolonga le atunu le fiafia na nei tato feiloa i tato proclame le aso atayao so i fua sa amu le atunu pe leilea ngana.